akhir tun kai ping ni ulo tabu tetang serecap mong kenalaya nang lalrin puya mal somni korango.

kapag nita ko tape ko siyong narakanawi tango siya sa Parndog Megaherzo FM Ujjaran dani fungdi por jara ni panda hachuk ni tachapung go asak jara lalrin puya molsam ni korango rachapung khana rachaka tabu khaino haite tangsa rachapung khana rachaknai shanti chiran ni korango

0: pangi taku tei be kuksung. Obaka nini baka bai malake koksene kam. Abahi keno norok ni baka bai tini ang malai nai kok tuk tei. Kani kok no shalai nai. Pia ba kaisa kok no tei na kok shalai nai. Abongka nini lang mau nung na de nakar jakka. Nakar jakka hangai. Obunilo nini baka bahai inka. Abunutino, jeng kok salai nai. Nakar nani kok kotor kotor jotuno salayo, nakar dihni, piaba. Baitang nakar nani obobok, busuk kok kutu. Abahai kino, kok tugo. Jini lang mawo, kebuni taniwo, nakar san nani. Piaba, kisi sa nakar san mung. Bekano, kisa gerak lai, telangi. Nakar dihne kebuno shaka hanke jese kotor jengjal phanong thung na slim phanong thung kishale abo ham ambagino nakar shannani nangmabo abobo belaino jini langmao chamunglai ambon bagino tine jengkhana lainai nini langmao nang na de nakar jakha abnuti Narok ang bay kogduk ti kerendi tay narok ni kani kog shadi. Ang naisyong itongo narok ni kog no kana nabagi kogduk ti narok ang bay kerong hordi. Tapos ano kogduk ti kaya bang bay kerong nani shak tariya kon ang kachongo. Abun bagi ang narok no koyo kapang nita kute bukong narok panda kana wito ang kahangkay kogduk ti ang bay kerendi tay narok ni kani kog shadi. Nakar mani kog. Nakar cak mani kok. Obunati na jeng tini kok lam kena lain nai. Elembak roko sejak tongo. Nini takung no nung nakar di ni. Elembak kathar bai bilo sejak tongo nung nini. Takuk no nakari man ya hangkai. Nung jesuk pano. Ani thani nakar chandi nung nakari man ya hangkai. Tai nung jesuk pano lop di. Jesuk pano nung. Ano hamjak ni mini ni takuk no nung nakari manya hangkai nung ba nakar cakai manya aban bagi jeng poi lewo kai to ni hamari manna ni hangkai jini takuk no jini bukuk no jeng je nashle mani jeng hamjak yang man mani nakari manya mani obse jeng no choto ni jeng jal koto rungi jini lang mao bajai thong Abunu ceng nori man kahangkai, nakar shani man kahangkai, eba nakari man kahangkai. Ceng kotor kaisa cini lang mani ceng jalno nori man. Tabuk sak kebo kok duktui gerung yakoba hangkai, tetang sa recapmu kena lain ma bekak tang ma cawan hani angka cungo tamni hinpa ang sai cung kok sawi Oh, kasih kok duk payah kan? Kena ini lagi nak sabu. Hello.
1: Hello, ang. Tamu itu kalau jumpa ini.
0: Nini lang mau nung kebu bayi nade nak kerja ka? Abang nanti kok.
1: Oh, abang tuh ya.
0: Baru ni cawit dong mana ni?
1: Oh, abis coron ni
0: sih. Abis coron ni. Acha, doa. Ini, nana lam cogo, cini pandawo. Engkau nengga tini yang bay. Hello.
1: Kanawo.
0: Engkau tini, ni lang mau neng. Nakar

0: Hello. Oh, kerengi mandli ya. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Di porka ham. Lam soko tini ni wan sukung panda wo. Boro ni sai tongka, sabo gisa sakra di.
1: Killa ni Hari Mongol si.
0: Killa ni. Killa Udaipur. Hari Mongol. Aho. Nono, sini panda wo lam soko. Hambai kok dukti kereng mabagai. Nkang tini, tini ni wan sukung ni panda wo. Nini lang mau nung. Nakar jakna de nangkha eba nakar mungda mankha abono ti kok san samata ke ning abo hai ni mungsa sik experience jangna sai khana na dani nilang mani
1: ani lag mun isa mung ni mung tong lo na
0: do
1: men
0: do sai khana
1: ani wasi akla ni o zagan de pata
0: oh
1: zagan de pata ang ani zagan ni ani ini nana agun ni zagan no ba ini hari itu sih saya masih ano ake inggu sahur ni lah tapi tahu orang aja kata nama kami
0: oh okay
1: tapi nak kasih ya kan jangan mungkin nak kasih ya
0: oh
1: bo ani jangan ang ani nawan bo bawa usaha no ang bo bawa bo no bangun nak kasih ni mana ni aing datang kena ani lagu mau
0: oh apa to tamnai nakar sannani tabu nung nung da nakar sanna nang tong ka bo da nakar sanna nang tong ka bo to ke bo sai me ya ab da norok ni bising ni ko ka phia ba jing nakari man kha ka kai jini lang ma o jing khak sang ma
1: bo bo nai nakar sa ba ke bo nakar ro na

0: 나가제 지수 가이제 뭐 부작 탄원 부작 못할 시작만 돼뭐 나가로 아무도 그 나가로 어떻게 함노 그러니까 다이 비숍 캔들스틱 이제 올라 나가 다 비숍 캔들스틱 내가 아마 하긴 사람 무작하 nga bo sayang ni je bini bisi glumun tong pro bini business li sa khaina bagai doctor ba ngo khaina bagai bo ma khong rang khan mani mayang ni hi bon ta kai ngi ngo kha ngo kon bi be sim na ba ngo ko nga lo kha last of hai ji sob je bono na kari ngo hi ro ka nga pa ke de bo ka ham kha je i sa kla ye je ung mani bo ung na kla i mai ba abu ka ham ni manu am bi ko na ka bo manu nga ta na ni bini tong sam ti nga je mon ja mi de moni ti hi ma hai ngo am tu lo kha bo na ka ro san te wa te ni hai te ngatini sa pokom mena sali nang sa ni o ang po nei ngat po on yom ke aw na di suni ni yom mo na do abu ka ham no bini ngo bini tam sen bini bani bini advice ko del bini kompiti aw so tong ka ham no ngat tam le ngat ba buza tan se amo ngai ka ata ke li po po so pan ning buza tan se ba pon a ha ni to ang ke ngi tui kang na man ni dan na ne ko po ba sin na ne ning tam sen po po san buza ki to mo na ko po ti ba kha ya kha ya ka bu ti ka na ga ga amo kin ba ya ta ngai dung o ha sa ka ba ti ma ni samung kha ya na ngo ngai je saya nge poti bar makhe ne nge buzanga na chang kai ba musabe si bu ro wang na kito si bu no hamam bu thanai mak khar nai am ting jakta nge awon nge je sa khai ba ha ni tong hang kai abu khing ja yata nge so ni ba je sam khai to rang mu di khaya sam mu khaya nang lo ngai je o je bu i mu khai ja ka poti bar khane khai lo ba so tu man sa khar nge khar na ni nge si bu ro ra tham pro so bu thamang kai to bu tharo am ti ani mon ani cha ding jakta kai abu buza kong wo khariya nga abu buza tong wa hai buza tong nai abu khang tang pai ta wa buji me yakla yakta wa hai abu ha jona ham bai
1: ham bai ao ta ku shubo je cha ka khoro sa ta khok no busa na kar nai ba ni mo chai mang khlai jong ong ke bon to chung asu jo to jora wo chung na kar khlai me ya abu bo ko ka cha no ang ka si saklai na nang ong ang tai ani jora pai thang ka ya phone e ba kok duk ti kreng nani tabuk te kok duk khaya tong khai chawa na ang bo kha khep khep ngo ke bo kok duk ti yang me kreng nai tong kha phia ba kreng ma lia ne jora pai thang ka kai abun no kok to kok ku tuk no abun ba ki no do jo to borok ti shi khristo ngai ma ya mahatma gandhi ing na nai kha mahatma gandhi bo jisu khristo ni kok ti na cha ka je nini khanga wo khoroksa thabra rikhai te khanga ya sa ya tamne bono ridi ya chakdi okay obo bok bo angle ti okok na sa chakha je ching obuno thaching chin ta khu khorok sa ka ham chak ma bai ching ka bang ma shum sok na ching ham mane shum sok no ching kebeni mano cha ya no ching kebeni mano bo no chung na sina ka ya hanke bo bo hamnani chaya khlai ka thik no phia ba bo hamnani bo no chung shep se ri hanke bo bai ke hamnai na ka ya mang tong ka hankai khorok se borok bo criminal ching i thanai ab hai ke no a kok to tam ne kok ku tuk no ab phia ba jishu khristo hai ungi maya phano bohai ongnani chakthari chini ari rogno jeng nakari thangkhang kai chini tamnai o khak changma jeng manni mannai a hangkai abuno tabuk sa chini takuk shubhoji chamani je jeng hamya siklai tong anu buna bhai dang chini self defense to boto belake se nango jishu khristo self defense khlai liya boto kai to ni basa bo bini juda bini osung saro phai mu juda no bini joto phia ba chin thani to sang self defense khai mano khlai na ni abo chin ni rights tongo self defense bada tham piwari ba tang ni ba thari tong na amu to tham piwari to buthar na na nang na ko to ko bini chang thang ei tong na ni ba ki chin self defense no ti chang tong na nang na phia ba chang pui la chin je chaya khlai na ni ba chang buni buino chaya khaina na ni ob obo khlaya tong na ni se nang ngkai te kbang pok khali ya am hai keno chang na kar lai tong nai tai na kar mung bai no chang shum sok chaya no na shler ma rok no joli ma rok no chang sokomori chini lang mani bis kang go chang thang nai ngkai phali tabu chang te ka sha pandawo thanai